0: ni we fa nyam we mabusa fo meku mi amon kumpra kon
1: ebuwe ebuwe mabusa fo meku mi amon kumpra kon mamenko
0: Mr. Fadi ani we fa nyam we mabusa fo meku mi amon kumpra kon
1: ebuwe ebuwe mabusa fo meku mi amon kumpra kon mamenko
0: abusiye mabusa

Sinanyin gbogbo Oluwo ṣe fun atileyin re fun pipamọ te pami mo fun isegun lori aye mi mo ma yan fun osu itejo soju mi fun didara re lori aye wa Olorun go ma ni foruko re ni oke run gbogbo okan to ngbo mi ni wakati bere fun idariji ese sa wi pe Oluwa dari ese mi jimi ninu rin ajo osu mefa to ku ninu odun yi ese to le duro bi atako ni waju mi Oluwa dariji mi bo ti se wi sa apa ese rere Jesu Oluwa wa amen afun mi ni awon adura meji kan pe ka sare gba sugbon ka to lo gba mo fe ko gbianju lati ba mi pese omi siwaju re fun adura loni an ko nso ni nikan la o lo titi to su ma fi pari on ni ko gbianju lati ma gbe omi pade mi ni gbogbo ojo Wednesday ni dede asiko yi Olorun si n gbe awon eniyan re wo ohun to Olorun lohun ma fo mi yen se koni se je o di mimo ninu aye re gege bi itoni Olorun ohun ko ohun to ba lo fun Oluwa lohun ma da po mo lati fi oko ohun won lori re kan gbagbo nikan wa si ri wu pe iwa laaye Olorun si wa sibe sare gbadura yi pelu mi so wi pe Oluwa taleni na to n fogun ja mi jogo mi nitori awon obi mi bere lati oni lo e ba ndanu ogun ya so le gbadura yen e ba ndanu ogun ya eni fogun ja mi nitori awon rere to gbe sinu aye mi to lohun oni je kun rere na o fara iwa ya so wi pe eni fogun ja mi nitori oko mi iwo oko wo na so wi pe ta leni to fogun ja mi nitori aya mi to lohun oni je firorun lugba loni yi Oluwa e ndanu ogun ya eyin obi eyin na soro pe talent to fogun ja mi nitori awon omo ologo to fi fun mi to lohun oni je kokan mi o balẹ lori won ko soro lohun rara wi pe ni wakati yi eyin ogun orun o e danu oguya eni kani ni mo pe o to lohun oni je ki nisin mi ninu osu ta wa yi emi mimo o danu oguya ni kiakia danu oguya nitori ile mi danu oguya nitori omo mi danu oguya fun mi Jorado aye gbasa gbohun e soke lekan isi wi pe Oluwa taleni to nlo ire mo mi lowo lati gba okunrin ni obirin ni emi eri lo dide to nlo ire mo mi lowo kan pariwo lekan wi pe emi mimo o jare mi gba fun mi lowo re losu yi e gba fun mi lowo e emi to nlo re mi mo mi lowo lati gba obirin tabokunrin lo nlo re mi mo mi lowo lati gba ninu osu keje ta wa yi to je ibere osu mefa to ku ninu odun yi emi mimo eja ire mi gba fun mi lowo re losu yi eja gba fi itara gba pe eja gba fun mi lowo e jagba eni to nlo ayo mo wa lowo ninu igbeyawo wa to duro bi oludena ti o je kire o te wa lowo eja gba lowo re emi mimo jagba lowo re jagba emi mimo jagba lowo re ninu osu jagba lowo re lose yi jagba lowo re ka to pari osu mefa to ku ninu odun yi e gba fun mi lowo re e jagba lowo e o gbo bo se korin yen fun mi ni sa oni ja ire mi gba lowo ta fi tara korin yen o wi pe ja

asofin ilu Zimbabwe ti won ti buwo lo atunse igbe ofin eyi ti o fi kun sa ijoba apapo ati ti awon asofin lati odun marun si odun meje ayipada ohun lo safihan igbesi ase kagba ile asofin leyin ibo ile tandi to je oko ole nigba ti mefa si mokan le ni ogoji lati se igba wole re igbimo asofin ohun ti won duro de ibuwo lo are Emerson Mnangagwa ko to de pe yo de ofin lara awon to se koko ninu eto ohun ni afikun akoko are pelu odun meji to tun tumo si pe are Mnangagwa o lanfani ati wa lori ipo wo odun 2030 atunse ohun o tun fopin si idibo are ni taratara o wa tari agbara ati yan are sodu awon asofin awon egbe alatako to fi mawon alawiri alawiriwi si won ti koyin si atuntun ohun ti won ti sapejuwe re gege bi iduko ko si ijoba warawa to nti kilo pe igbesi ohun yo mu rorun fun egbe oselu to wa ni isakoso agbara eyun egbe oselu Zanu PF lati se idimo agbara fun igba pipe ile ejo to ga julo lorilede America ti ko idunadura re Donald Trump lati de na mo fifuni ni iwe omo onilu nipase eto ibimo ile ejo dajo ohun lana ode yi lati se imuduro eto si iwe omo onilu orilede America fun gbogbo eni ti won ba ti bi ni orile lorilede America ile ejo wo osale ti de na mo igbesi ohun pe labe ofin atunse kokanla eleyi to ni se pelu didi omo onilu orilede ohun won pe gbogbo eniyan eleyi ti won ba ti bi lori ile orilede America lo ti je omo ilu na ile ejo to wa ga julo won gba si ipinu ohun nipase agbejoro agba John Robert te ba gbagbe e ran ti pe are orilede America buwolu iwe ase kan lojo akoko to wole fun sa elekeji ni ile funfun lodun to lo wi pe awon omo eyi ti obi won ki ba se awon to ni iwe igbelu orilede America to fese mule tabi ti won wa nilu na lona ti ko bofin mu tabi nipase iwe irinna fun gba die o pe omo ti won ba bi sibe won ko ni ri won bi omo onilu orilede America awon omo merinla lo jade laye ti won gbe mimi leyin ti orulele to wa nitosi Lahore o ja lo lele won lori awon alase wa firoyin lede lori bisele ohun bo se sele ni gbogan ikoni leko kan to je ti aladani ni Kahana nilo Pakistan agbenuso eko onise dola pajawiri Farouk Ahmed o soro lori pe awon alase ti fi iwadi lole lori isele na ton ti awon eniyan meji ti owo ti ba fun iwadi olori ijoba ilu Pakistan Muhammad Sharif o ti wa na waja ibani kedun re leyin isele na o se gba ladura fun awon to fara pa pe ki won tete daraya o tun wa dari awon alase lati pese orun iranwo to ni se pelu itoju ilera to ba ye fun won eyi lo pe akojopo iroyin agbaye fun tosan ni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to suyo ninu iroyin na lekan si ijoba apapo se ifilole idokowo tuntun ani oni 100 million o le mefa owo le okere dollar fun imugboro isuna imero to nti awon okowo ogbon atinuda jake jado orilede Nigeria ile ifowopamo agbaye buwolu owo ya tuntun bilionu kan o le marun de ni ogbon owo le okere dollar fun Nigeria labe eto idokowo ati ise laarin ikolominu eyi ti roke nipa gbese ti orilede ije to roke si ati ipe fun ijoba apapo lati mu adeko ba be won tin yawo ile asofin ilu Zimbabwe ti buwolu atunse iwe ofin to fi kun sa are ati ile asofin lati odun marun si odun meje awon omo merinla won dagbere fun aye leyin ti orulele to ja le won lori nilu Lahore eyi lopin akojopo iroyin agbaye fun tosan oni akojopo to nti atunto iroyin na lo waye latowo Kemi Sola Williams edarapo mo wa lojo opo ayelujara wa gbogbo Wells Radio 893 lojo opo Facebook wa
Wells Radio 893 FM fan page. Lori itakun agbaye www.wellsradio893.com. Oye, Olorun Adegoke ne oniroyin yin. E seun, te n gbo wa o. Olorun yo boko fun yin. E ku kale.

adupe lọdọ Ọlọrun ọba adẹda aṣẹda gbogbo dile jese alapa kabikabi Ọlọrun ọba to sọ wa to da wa si titi di akoko ta wa yi eni to ti e tu wa je ojo kini ninu osu July iyun osu keje ninu gbogbo eyin ara ale ri pe oro wa tope o jope lo laduru gbogbo iji to si ja laduru gbogbo mi ti o dojo to awa na re o ta wa ni bi to ja wi pe e tu wa pade wa lo gbo yin ope lo pe Ọlọrun ọba ohun na lo so wa lo da wa si o nibi kibi te ba wa nibi kibi te ba wa lowo lowo bayi e dako e dupe ti emi dupe lodo Ọlọrun ọba o gege bi eyan kan tori pe ti o ba si tan ro lojojumo ma owo Ọlọrun ta ri ni gbogbo bi kan ta le fope fun emi si dupe o mo ni mo ma ye Ọlọrun ọba nibi kibi te ba wa lekan si e dako e jowo e je ka tu dupe lodo Ọlọrun ọba akiyin logunlogun akiyin logbon logbon akiyin lokunrin lobirin akiyin lomode ati lagba akiyin wipe e ka san salafi ale wa se dada la ba yin ikoni kan ga gbo magbe World Radio 89.3 FM your preferred awesome radio ni e tin gbo wa ni osan yi ikoni molebi akoko to je pe ko si kankan nu awon eto wa ti o kanni logbon ti o si kanni loye adupe lowo gbogbo eyin ti e ma ngbo wa lore kore odun yi tun ti pin meji niyan wa tun ti bo sa abala mi ninu odun ope pataki lodo Ọlọrun ọba tun fasiko yi dupe lowo gbogbo eyin to je wipe ojojumo le ma ngbo wa te e ma ngbo Wales Radio te e ma ngbo akini awon ti wa yi tun gbe sori afefe o te e ba wa fokan ba gbogbo eto wa lo adupe lowo yin gidigidi ikoni kan ga gbo magbe World Radio 89.3 FM ni e tin gbo wa eleyi ti akale si opopona Alaafin Avenue ni Oluyole Estate ni ilu Ibadan ti wa ni gbogbo molebi le je anfani awon kin se awon eto kan to ma ya awon kan sile papa julo awon ogo were wa ta ma ni ita gbe sori afefe yo da omo yi e ma wole lo eleyi ti won gbe sori afefe yi ko se kan te omode patapata ni gbogbo molebi ohun ni wole teti ti won si le gbo ti won si ma ko gbo kan tabi omiran ninu re bọ̀ sí àkọ́tún ètò yín ètò wa ẹ̀dùn ọkàn ní ọ̀sán yìí pẹ̀lú èmi ọmọ yín olólùfẹ́ yín Ọláwùmí ọmọláyọ̀ kan ayàwọn ní ilé ọ̀dẹ́bọ̀dé èmi lọmọ ọlá èmi lọmọ ọlá èmi lọmọ kíkan èmi lọmọ múdùrú fọ̀hún èmi lọmọ tí ń rìn tí kì í sojo bó ṣe ń kì mí nìyẹn nídìílé bàbá mi lọ́hùn-ún

lori eto edun okan e a ma nwe riri aye lara idojuko awon eyan lojo kan ojo kan ile to je nkan edun okan fun won to je pe gbogbo gba ti won ba ronu soro na e o je ntin dun won lokan oro yi dabi o nkan bi ogbe okan te eyan o le tete gbe ko lara e o le joro to ti sele lojo to ti pe tabi to sele lowo lowo ni yajo yajo ti won wa wo pe ah bawo la won se fe se oro yi o e ona wo mo fe gboro yi gba oro to sele si mi yi e ma je fobo to ndun mi bo abi aso e je soro yi sita kawon eyan ba mi gbo e ta wa ba wa fe ti gbo oro na la ma wa gbe sori afe la ma wa so sita o fun gbogbo eyin te n gbo wa pe e a ba wa tu gboro yi kini ka se si o.

Kini aye ta wa yo orisirisi nkan lo nsele lojo ojumo ni mo ma nso melo la fe ka o melo la fe ro melo la gan la fe ka ninu eyin adipele opolopo oro la ngbo opolopo oro la won eyan gbe si wa leti ton bun wa gbo ta won wo pe ah ejo edakun o kini ka se si mo wa so fun yin pe opolopo ran yada kan rara ko to ta mo gbe wa sori afefe mo yo gbogbo eyi te gbo wa lenu awa ti yanjo e ko to di pe boya gbe wa sori afefe amọ awọn oro ta ba wa gbe wa sori afefe awọn oro to je wi pe awa na yo sa wa na kaye pipe edun ibo la tun fe ru eleyi gba si ta wa na ro so tun ta ro si wa ke se pe boya le wa jo ro ni odo wa nbi o amọ se mo pe nkan ti gbogbo wa ba jo foju wo bayi gigun ni gun ta ba wa so si ta fun gbogbo eyi te gbo wa e te mo wa ba o teyin na ma ba wa foju wo pe ona bayi o ona bayi igba mi ka bi ba te wa gboro wa sori afefe tin ba na ni ona na oro na tan beyin eyan se ma beyin baba mi eyin mama mi se ma n gba mi tu odo te tun ma ba mi gbe si e tu wa so pe ah e se je aro ba yo tu wa yato si nkan temi na tu ro igba mi gan lori oro ti a ba gbe wa sori afefe nkan te ma so fe mi gan yo tu ma n si mi niye si opolopo orisirisi nkan sori e la se ma so pe enikan bayi o le ja wa de gbogbo wa si le supo ka ko ri sibi kan na nkan to ba ko waju se nikan yin lo ma ko selomi ilu gangan ni ile aye yi o atori si laye o fi si waju yo pada tun fi seyin ma se wa ngboro yi sita ta ma wa so pe a ma wa yana na oro na to je pe gba ta ba ti so bayi eyin ti e ngbo wa ma lafani lati pe wa wole ojojumo ni mo si ma ndupe lowo gbogbo eyin te ma npe wa tori e ki nda mi da rara e gbogbo gba ni eyin baba baba mi eyin mama mama mi ma pe pe ah e wo oro yi o bayi la wa se lero re si o ona bayi ni ki won se gbe gba e se je ka tu wo bayi e se je ka tu se bayi ah e wo mo dupe lowo gbogbo yi e gbogbo yin be se nife ikanni wa be se nife eto edun okan papa jile be se nife emi na e olorun oba atubo ma se dada fun gbogbo wa lakaye gbogbo wa bayi ko ni doba la se edumare ida tu wa gbe wa sori eto loni edakun o e ma da mi da eleyi papa julo gbogbo eyin baba baba mi Mr. Gbolawon gbogbo yin patapata awon baba mi te ma npe mi te ma ba mi so oro pe ah oro eleyi o bayi ni ka se se o eleyi oro yi o kan awon baba se soro na tan e ma da mi da rara e je ka awon ipe yen ma wole karabirin to ni oro ta fe so loni yi e ko le mo nkan ti won fe se si oro to wa nle yi amo tori oro na mo ma fe ro wa ta ba ti fe so oro na wipe oro yi ti di oge ti gamo lowo omo so benu obe ti so n to fe se o e wo e wa nkan fidile o e je ka sare doke lohun na fun ipolowo ojaranpe a n pada bo.

0: 091 0916 893 1000 ni number ti e le pe wa si ba wa da si oro to wa nle yi kini karabini ise obe ti gomo lowo omo ti so be no ti dara re lebi o won ti mo npe nkan ta won se nkan buruku ni amo ni bayi kilo no abayo 0916 893 1000 ni number te le pe wa si ba wa da soro yi 0916 893 1000 e tun le pe 091 1 3 0916 893 1000
1: Ekasan
0: o ki loruko yin ma ti bi te sin pe Eka bo ma o ejo e ba wa da soro wa yi o
1: Obirin yen koko lo si waju Olorun Koko lo soro fun dariji ese Koko lo koko dariji o Oko e ti dariji Sugbon ko won na ko ma se ru e mo laje laje Koko lo si waju Olorun ko so dariji ese ki oko e o le da da ni ari091 6 893 1000 091 6 893 1000 tabi ke pe 091 3 lona merin 893 091 3 lona merin 893 091 6 893 1000 Egbon ti mama wa yen so won ni wi pe ki arabirin yi lo toro dariji lodo Olorun oba ko si gbianju lati mo se be mo wi pe oko won ti dariji won eyin eyan se looto ni parakun se ti nkan bayi ba se sawo okunrin ti e mo dariji pe boye obirin ta se agere sa ipe yen na ti re ki lo wa sele loni yi le pe wa sori 091 1 3 lona merin 893 091 1 3 lona merin 893 e tun le pe 0916 893 1000 tabi ke pe 091 1 3 lona merin 893 ekasan ma o Ekasun.
0: Ilo oruko yin ma ti bi te tin pe wa.
1: Abaya to ibaniji.
0: Eka bo ma wejo e ba wa da soro wa yi o.
1: Ore je ipe ore re. O ko ni eko.
0: Lo ta oko lolobo.
1: Lo le ko aga so poko. O le je be. So so ipo ko bi le so fun ipe ko ta wa fo re. O na lo tun ko tun fo fo ina ipe ore so ro ni. Ore ko ro. Ni amọ gbe ku eleko. Hello.
0: A n gbọ yin ma, agboye.
1: Eh?
0: A n gbọ yin o.
1: Ore ti o bi so o so re ku. Ni amọ fi oro ore, ni amọ gba. Ka amọ gba. O ni o, ore to gba ni moran na lo to lo ta, to gun lo ti po.
0: Amọ bayi kile yin lero pe won le seyin na gba gbo poko won ti dariji won sa.
1: Oko ti dariji. Oko ti da Olorun ko na se ati se wa lowo oko toroko lo pa nto se.
0: Se ma adupe.
1: Hello.
0: Adupe.
1: Oko.
0: E je amu pe. E kasan o.
1: E kasan ma o.
0: E kasan. Ki lo ruko yin ati bi te tin pe wa.
1: Ojo Ola.

0: over flood matter. Mm-hmm. She's actually not talking to everyone. Buying your tone, she master. But problem to me, Nipe Lueni, we pay. Why go that low of Kayoma Diakara or Kayoma Shekini? When there are other things, can I? We're not talking about establishing them. Maybe I'll go and come at town, come at least something not that
1: provisional, not that or what you really did. You get being considering this so only we pay. E je ka koko dupe lowo
2: ka dupe ese won oje
1: wi pe won se e o le dabi oro ti mo so le dabi ko ba nkan tawon eyan so mu sugbon ka koko dupe lowo won wi pe won se un nitori 100 million won ni won ko sile
2: won gbe le
0: igbegbe awon wo lo ti wa ri gba
1: e ma gbo
2: fa awon eyan
1: 2000 people so ngba ti won de so ba yen awon ti won se eto yen fun awon to je pe mo ni nkan kan lowo ni ki se awon to ye pe boya won ti ni nkan ton se
2: tele
1: so nkan ton se niyan sugbon nkan ta temi ro pe o ye ka awon eyan ma so ni wi pe o da nigba te ba ti gbianju te sanu fun awon to ye pe e fe empower awon ti won ni rarara te ti won je 50,000 le fun won o ye ko si ni another plan fun awon elomi na to je pe kede ati ti won tun aya ju ba yen lo pa pa julo awon to je pe won ti kawe to je pe won rise kini plan ti won ni ni okan fun ru won lati fun won ni owo to fi bere owo because iwe to biru awon ton ni pe won kawe ton ti ni master ton ti se yen to ba je pe iru awon na won ni plan fun awon na owo ti won ma ju iye yen nitori pe won ti mo
2: ike o ti le je se na mo ma fun won
1: tabi ise na ma fun won to je pe aye a le ro won lorun won ti bere ni bi kan ka kan ro won wi pe ki won ma je ko pin si bi iyen won bo wo akara
2: nikan
1: o ki anfani na tun wa fun awon elomi
2: to je pe
1: o wu awon na lati tun se owo to tun ju ba yen lo
2: ka te o ni suru eleri eye o da pe ni ti ayawa re wa so ko bo lara mu
0: to ni ko ti
2: ajaja sa si yi ore
0: o je ni bo po di pe kengbe mbe o ti fi awon fi kengbe
2: lo
0: di
2: pe akara na ni kengbe se ke
1: gbogbo e
2: ni ko ti ati ri kengbe mo fe ka soro si
0: akere lepo
2: as Nigerians ti won ba se a soro ti won ba se a soro kilo je to je pe nigba ti awon ijoba wa ba bus stand pe okay nkan bayi lati se effort bayi lati make in order
1: to ba se right
2: ni suru right se wrong na wa se yi
1: seconds of mind okay 50,000 naira akara kengbe
2: where are the people
1: 50,000 naira not won
0: so people are not coming up to say that they collected it
1: so won ra bon bo bebe business ni yo ra dogan to ma ra idusi ara gbogbo e ko to ma fi agbo awon kan yen gan na ko le awon kan yen so ko to ro ro ko to ra gbogbo e 50,000 ni si ojo kan to kan le mu ro so da be yen
0: bi oro aje wa se ri
1: bi oro aje wa se ri
0: awon to de gboro si won leyin
1: na mi o da je ki ma so bi oro aje se ri ni ilu yi si olonje gan pariwo tori pe kini ko elomi o ta ni shop o bi n pelomi o sugbon owo ti o fi ra nkan won la fun won ti ta mi ti bi ko to ra han kan bi wa pe eyan ni soro e wa lo to oju egbo yen e wa fantasy
2: sugbon tan ba fun yin ki le fe se
1: awon tori gbe mo gbo nuna oro yen ni pe kan ma fi jeun o
2: ka se ni o seun
0: won ma fi jeun
1: won se ni fi jeun bi ti ta lo le se
2: ko le
1: se o ye lo ra perin o mo ye to n ta perin kekere
2: si se o mo pe idi
1: so ko ra
2: le ni ori demi si oto nibi ti ori dawun
1: mi o so ko gba le ka bi
2: ara mi ko ti de o de mi
0: nkan temi ti en so ni pe enu la n so who are the recipient I bo na ko te bo ta ka mu awon ti
1: o gba 50,000
0: ka awon to so pe
1: ni ko won ni je gan go wo
0: nation billion mo bi tin wole si
2: oto tun laye yin o a ti foju oto mi a to fi woyun pe gbogbo
1: billion
2: tan ba ti gba o bi awon source jade a ku ri fona e bi ori ayo ja na lati ri a ri ngba ti awon eyan ba ti bere business tan so yin
0: iru to fe se yen si kari ko fe se da bi awon apeyan ko lo se jo se won ko fun won ma takara lo ni e te ba fe takara e ma bo o ko adugo fun ata pe bi nkankan won le fun won to ba se wa fun won logun gba e won pe owo ingredient
1: owo ingredient ni o
2: sere in the cream mother sere awon meji ta do wa lori eto yi iyen ola plenty ati
1: awon mo lo ko da da mo pe
2: oro oja ko oro oja ko oju temi fi won oro yi ko ni eyin fi wo tori e mo se wo eyin ti mo fi sa fowo leran
1: oya je se ni pe ti an bi mewa lati gbe ba n takara

0: gbogbo amọ je lo sara lore
1: street ti wa everybody ni se tin ya agba re bayi
0: o sara lore o sara sori in ta fi sawada yi ko n sawada nitori pe mi ri family
1: ko wa
0: awon to je graduate mi fe daruko abi tan wa ni ko mo da bi ipolowo ni le ibadan ha yi da si wa na to je pe business tan se nu ebi ni mo mo gba tan bere business yi ba tin soro yi won ti tun ni tension ni won ti ni different outlets certain town ready attacker at in town so yi emi o fe ka wo bi business ti ko da
1: ibi to fe ni
0: ko da
1: ah ni go business ni o da olorun ni
0: pe awon ti won so yi da
1: o lati ohun na mo ma gbo olorun ni ki yen kan kawe na ni pe ko wa kan ni ja kara mo lati je pe ibe yen gogo lo ti fe ye ko explore ni
2: nitori pe awon
1: ni to gbo ti olorun fe
0: e o
1: thank you so much she say love you she creative
2: awon ma fi joko
0: she se ma wa lo go da kara ni
1: plan so
2: tani monda lo
1: oni
2: awon na fi wo
0: se won le
1: ka won ma
0: je bi eni ti advertise o
1: te ise le
0: wa bayi le
1: moro toro
0: ni suru se ise won le pe ma yen abi yawo oko fun won ise kan ni se won ma gba wa mi lo ko wa lo mo gbigba ka so won ni
1: no ja wule ja soro bayi so ri
0: ojo se fe ka won ni pe awon ti won so pe boya ko ma se kiri yen ko le je didun nu won ko le mu won pe ise akara la bi ise agbado sisun lo ma lo
1: o mo ngba
2: te ba ronu ni
1: ni
2: ko ba eyan to ba nkan to nro o ni wi pe owo ton fe fa awon eyan yen ton ba ko fe lomi ko ni ronu nkan to le se dene lo ni a ma wi pe owo yen kere o ma wi pe owo lo kere to je wi pe teyan ba si ni
0: ye
2: lowo to ba bere o si le at least o si le ma jade ko ma jade ni di ninu le ko ma se to ba de bere
0: si nkan fi pawo da
2: a ri nkan mu jade
1: nigba to ro
2: jade iya alakara kan wa lodo wa ladugbo wa won wa bere omo ni mama se eyan le fi 50,000 bere akara won ni to ba ti labo to ti lawon kan yoku nle
0: ti ka ta ni o labo nle re
2: ah o wa gbe pot to fi
0: se o lo gbe pot
1: o ri start
0: won na wa bere ni bi
1: oni
0: a ye lenu lo gbe pot ni le ko fi wa yo ju sopo ni
1: o mo jo ara
0: ti o ti gba
1: yo fi
2: le to ma don ta pe se le da ma ra pe rin ni la ma ri ni e ba ma ri de pe eyan ma ri nisin yi gan ko fe ra ko pot elo na nta ko pot
0: e je amu pe
1: yi bi nti ran ti pe number atalate kan elo ka so
0: e ti wole oruko yin ati bi ti e tin pe wa
3: oruko mi akawo pafi afi eleye
0: to e seun a ngbo yin e ti wole a ngbo yin
3: ko e se pe ki
0: to eseun eseun e ma fi okan e ma fokan ba wa lo oro ti iyawo are wa so oni anpeke ilu ni ati atataro sugbon bi mo ti so lekan mi o ni fe ka tabari ti awon iyawo ti awon ijoba wa ti won se daada e je ka ti ka ki won pe e ti e se nitori pe beyan ni oriyan ti o ti e woju bi teyan wa aha e je ki won pe won se den mi o ni fe ka fi tori bi baba tin ba tin fa oro yi awon elomi to ti ni business e gan in mind ko ma je pe ba tin drag e yi gan la fin tin discourage won se oro mi ti ye wa ba tori
1: iwo to
0: ni si so mo pe elomi si bayi o ti ro kan bibi ba ti
1: ro kan pa kara lo fe mo di laye
0: kan ah ah ni so ku gbogbo elomi o ti ro pe a
2: o ti o da
0: ni ma
2: ba won ra won ipalara to ye pe won ti n se ti pe to de ye pe won se n se di
0: nsin eh queen mother
2: won se ran won mo won lo
0: mo bo ga mi kan soro ni bi ijeta lojo monday
2: ẹni àwọn àgbàlagbà
0: kò ń ṣàgbàlagbà
1: nìkan ẹ ṣe pépé
0: ẹ ẹ
2: sórí ó yẹ nígbà táwà kéré àwọn olómọ ń jákà
0: tí
2: wọ́n rí títí kọ́ ló pínpín àkàrà.
0: Èmi ti rí rí nígbà tí mò ń gbé lọ́rin díẹ̀ sọ àpẹẹrẹ yìí ká tó mọ̀ lọ́lé mo rí ọ̀gá mi kan ẹ̀yìn kódà àjọ wà ní ìdíṣẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ pé ṣe rí kúlíkù àwọn òtàkàrà ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn wà ní ilé ìwé àwọn ṣe business kúlíkúlí ṣe mọ̀ pé kò dìgbà tí èèyàn bá tó gbé business pé mo ń fura àkàrà kó torí pé máa lè tàkàrà there is something tó máa ń pè ní ó lè lọ máa ka ẹ ṣe ohun jàlé mo láwọn ọ̀gá mi sọ pé àwọn ní plug
1: kan ní ìlọrin
0: ara wọ́n ti lọ́wọ́ kàkàrà
1: wọn
0: ká
1: ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ loju do si ni
0: Olorun ma je amọ
1: bo ba ti
0: loju ka ba ni yin wa kara
1: ni suru
0: won ni pe
1: awon ti ni tutu ko to debi ti won lo
0: da
1: ko sakara ni ko mun da sinu ororo ni
0: ko sakara ni ko ni mo so bayi
1: mo ku so kulikuli won ni pe won lawon ti da awon kan ti mo nta kulikuli lorin awon a si fi ye perete fi order lati be awon a de ta fa awon eyan ni badan ti wa yi se mo pe it depends on how creative you are with the little you have emi o fe ki gege bi mo le de wa Nigeria o da pa won
0: afikun le owo yen ma je fun
1: ko le je me bi
0: business o ko wa joko nisin ko ni kuli lo nta
1: bi ba ah
0: bolo ba si ti
1: se o ti da
0: ko si wa la
1: emi o mo eyan
0: bele ni je kuli
1: loya factory kuli
0: lo be o da
1: e se mo pe e mo gbagbe pe o ba ti da bi ipolo
0: abi mo ta
1: ma ta ba e bi odun bi meji seyin o ni iru kuli kuli spice
0: wo ya ba la ta
1: o da ta si ah be creative gege be mo lede wa Nigeria e ma je ka wo pe nkan bayi lo keju lati se it depends on our creativity o si ko ma je pe ogojumo la mo pa fe mo lo soke okun in to wa nle wa gan kila ti fi se
0: to ti mo ba te nta
1: ase ikuli
0: ati
1: a kengbe
0: o
1: di bi e ke
0: iwa polowo lori
1: o
0: iwa polowo lori
1: ke o pa ke
0: lori ko ni wa
1: ni o du
0: olo ji
1: mo na ni
0: lo ti e ko yi
1: lawa kaka
0: ji mo yo le
1: tope di kengbe
0: iwo na lo ba se kini lo ba ati odore lati be ka mo lo le ko to di pe
1: tope ni kengbe
0: ji mo lo le
1: le wa ko
0: lo e de
1: Ale ni o mo tope yi ke gba boro actor ni
0: o seun ja mo lole
1: yara ale adupe lowo gbogbo yi te gbe to yi eti yo ni di lagbara olohun
0: ti
1: te ejo mejo yi ate ola fi pade e wo won ni e wa creative o
0: e
1: de ma e bi gan won ni e wa creative mi ni pe ke took solo pe ke wa wora yin pin pe
0: akara
1: lohun en te ri ma success ke le mo din abi o mo di
0: ara won
1: ni e mo ta koro abi ta ba ojo ni ti wa
0: lagbara da ko le ko ja mo lo
1: e lagbara olohun lori de Nigeria ya ni mo
0: si ami o
1: ebe
0: ami
1: ire o
0: e pin mother
1: adupe lowo gbogbo eyin ololufi ohun ti mo fe so ni wi pe nibi kibi ta ba wu ka wa e ja bere nibi kan
0: olorun
1: a si ran wa lowo la se edumare oruko temi ni eludipo luakemi pin mother o da
0: Ola plenty
1: wa fi ti gbe to le ni o gbe yin to yin ati da si je pe ipe yen ja pe Olorun ba ma saanu wa ninu yi ti won ni ka ma se yin na to pin mother ti so won ni abere lati bi kan Olorun a sa saanu wa oruko temi o yi pada Olamiyan Omolayo ka won ni ile Odebode mo ki pe titi di ose to nbo yi ati ayo na lati fi pade o
0: amen emi ti so po Olorun ti saanu wa nitori pe ti o ba ran ti wa ni awon ijoba won tun ni
1: ja fun wa lowo ina
0: da nse nton to so pa awon ma se yi e mo ni sare da
1: lo yi ranti yen o se o
0: e dakun to lo
1: ni kan ranti wa si ara ti
0: e de ra ko mo wa lose ti nbo lori ikani wesede 9.38 fm fun akotun eto yi eto wa ohun obirin o ko temi o yi pada ti mi to pe akin ko le e lo so pe lase edumare titi ose ti nbo won ni fe nikan kan ni wa sawati o dabo
1: to pe o kengbe
0: o se o ja mo lo le

0: Ekasan, iroyin lori fe lo ndese ti gbo yin lati ikanni Kanga Gbomagbe, Wells Radio 89.3 FM. Ti akale sopopona Laafin Avenue, Oluyole Estate ti Ibadan. Oye, Olorun Adegoke ni oniroyin yin. Gomina Ipinle Oyo Onimero Seyi Makinde ti buwo lu awon atunto kokan ninu igbimo ijoba re. Eyi to ri si bo se fi Alhaji Fausa Sani si ile ise ijoba to ri si idasi oro awon obirin. Alhaji Sani gbapo ohun lowo Onarebo Yaafin Toyin Balogun eni ti won ti ro loye. Egbe awon oluko ti gbegi le igbese iwose niran won lawon ile eko ilu ni Ipinle Oyo leyin igbese idasi ijoba Ipinle ati ifidaniloju lori imudara eto abo leyin isele ijinigbe awon oluko ati ekeko to waye nijoba bile orire. Are Bola Tinubu ti salaye oro lori idi ti ijoba re fi fontelu atunto aipe yi to ni se pelu ajo to nri si oro isinru ilu inu NYSC. O toka se pe ayipada ohun o ni se pelu afojusun lati ro awon odo omo orilede Nigeria ni agbara pelu ogbon imose to nti lati gbaradi fun won lori idagbasoke orilede yi. O safihan oro re loju opo X re loni. Igbakeje re Kazim Sheikh ti ma o ti rin ajo lo silu Duche olulu Jigawa lati le farahan nibi apero idokowo ilu Jigawa todun 2026 ti won seto ko waye loni ojo kini osu keje titi wo ojo keje osu keje. Gomina Ipinle Delta Sherif Obevery o ti se atun jerisi ifarajin sakoso ijoba re siti egbe alaafin awon osise nipa bo ti buwo lu owo osu keta lafa awon osise ijoba ni Ipinle Ohun. Ogun lokun awon eniyan o ni iroyin ti gbe pe won gbemi lenu won loni lakoko ikolu to waye ni agbegbe Sai ni Mujare ijoba abile Katsina Ala ni Ipinle Benue ni akoko ohun na ni gomina Ipinle Benue Yansit Alia o bo enu atelu ikolu ohun ni agbegbe Sai o wa ro awon ajo alaabo lati tu awon osise won sita si agbegbe ohun. Ajo isokan agbaye United Nations na ti se ikilo pe ibujade arun Ebola ni ilu olominire orilede Congo won ni o dokoko mo ogun logo ise awon eniyan ati pe o le na ile adulawo ni owo toto bilionu meta o gbe mefa pon seyin owo ile okere dola. Eyi lopin iroyin lorefe fun ti oni e darapo mo wa ni ago mejo ale lori iroyin ile wa. Oye, Olorun Adegoke ni oniroyin yin. E seun te n gbo wa o. Olorun yo koko fun yin e ku kale.
1: E file e ma yi kuro. Wells Radio 89.3 FM. Nibe gongon le wa.
2: Masala rada mu muna gabata da ku da West Radio FM 89.3 a garin Ibadan. Muna gabata da ku da shirye-shirye da zai gaita da ku a wannan lokaci a saurara.
3: Inu mi dun lati ri pe mu n gbo West Radio 89.3 FM. A si wo mi ki gbogbo eniyan patapata e farabalẹ lati ma gbọ nipa gbigbọ awọ programu yi e o de ni amen.

0: Emi gan be won dan wo ke edakun aroka rokan ni mekun asun da wa o baba ni arodi din fun ahoro adegun
1: asuni o baba ti bala ilara
0: akoko re to pa won lekun pe oro awon dori radio
2: o soro mande
1: baba ni o
0: mo se leri fun won wi pe won o ni gbe won.